0: Dinali Hari. Kadalamay. Pagmarilang Malay.
1: Malay FM. Sigulay sa Jalan.
2: Sa Dalamay.

Ang sang berbabia na dahi na kalalo ako magang kandang paja tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbabia bramu mansang nigat na dahi na kalalo ako magang berganti lang remang ba jalan semua lamu anak miat kemamakit ba ramo tuyo kenamia kami dito kelalaku magang skayu antu kenaparu.